ngichie la ra le ye chi xi ye ye na yung. Yan yung ngichie ko na le lang gongba su ni jubar la chi pi tosar me na che ta jirin dan ruwe ngi pa mi. Tiangu tu xe namala tu po di song lo tong wa tong mi pa chi chi pi nung xian xi le yung na lu xian ni ka mung an pi nipa ha chung chimbo xe ke long zi do. Biar na na wu xi din ba zu za tong ha chung do di yin ba tong cho wa cha chin xin pi ta na lang gu pi di ne zang mi pa ri. Wen zhong lang gang tong za zhong la ga wei jin ji, xe ren de ge ra cho to ji ye. De re ting ge jie jie xe ne gang ba sun de le jie jie, lu zang ya po xe suo to. Xiu ba ma le long ji, rao yin na xean zi ji para ne ta na ha zhong li. De ta ra ma to rang jie yong mu jin para xean li lan bo de jiao ne, ga ma ka xie tong yong na du jie cui zang lan do gu. De ta ra xean zi ji bi, mi ra la lo ne gang zhou jie lu xean suo ra jie na, za lang jie jie o ku jie jin de yong do bi, 디에 루센 디톤라 핀바 침보예

0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zunggu.
1: Detang guna seishwe ji banglang manuwa xi gu. Seishwe ji langdur mahina nga chui lingqin xun tang.
2: Senga namba zuo. Tata jeje sin jiba na, Bejong lungzhi nyingzhi lakong kongke lungzhi jia Lietong langtien xiba lezin deri. Xiangla liye xie sin ne, ma tenia nga zo lingqin sin ru.

0: ngana male longji dogu ba sana shoba male longji chitong tian ba tu ngodong xinbe tongzhe tian zhe bi male longji tuqi kama jia zang dangjin zhe ne zawan de sang yao po zhe gu jie ne ngodong per gu shoba yar longji ngodong la penye tong na nore tong wa tong chao su wa za xiong wa jiba la sun chong tao ba ge ge wa jie la ping tu qin bo ye la ta tong ngodong ge chitong song tao ni na na ju per gu Xioba yar longje nanchu la panyi tong na jinshi satan rwa tong chalang kwoje la gandhi toba. Lupang yungja chalga kwoje lisan rwa je la pintu chimbo ye la tatang chashi towa nipa la chan na chaza xiongwa tong chashi mar tongwe pinu ding.
1: Detang de na tsumin si xio bu, tsumin si xio. Dentang gala yung.
2: Lui sin di na, duendang di xin yin. Duendang di xin, lui sin di lin chung.

0: ngala ngarang ka bi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi

0: 조남초 늘라시리다 디탕가 히시고디신쇼 차와키위가스 기니사쿠이 니바남 실한쥔바르가위 깜빈즈모나 실랑외바라 도다 체마다불라 도라보유 옌아다둔 두장기무디에 시파라 사조람바다 디에디니 마순중이 닌카키위 디에나 기니사쿠이 니깜바포위 지친히인비 디에게드라 응고시 그타 가히지 게니 차강아케라 천진 관리시그 기니사쿠니 깜바포와 응고시나 기니사쿠니 바난지 니바라 히그바나 멘빙아히 차강아케 레바라 천진 세주디니 디도도 차강아키 난체현니 선토릉괴바다 뒤다 뒤스 야샤라 따제시디 멘지 딘츠르 게그미라 다그 yin tama gyö gantho shi di, tama tina cha za kundi gambi ma rewa ang xie si pa tang. Nini, gambara mi xun ti su mi yu ba xie gu. Jini sa ku ni gambara pu du jie, to mi ga la, gang la zhi pa tang, kai chi za ba da bu. Sa zir tang wa, xie ba zi wa tang, se nyan xie ba su jie, ni da tun ba yin. Cien mo ra, ni da di da, Lapar sebo yu. Ka tira nebi, gambar sunsho ya bu shi gu la, du to do, gambar kyubar ten yu mi da, shi hu ti yu mi, se ka gi yu mi so la, da ji shi gu. Ka di ni cho tinja xiong yu ci, lan sin, min kang la sun ni, min gyu shi gu ba li, ran du ji, du si shi ba so na, di ni mu rung wa yin. Sun ni, re ba la ngun go shi ba. Re ba na di ni sa ku ni gambar po wi, Nidra hiata ki yin, kini sakur nipa namji, gambi zangja la, hendu sagu, lambo dito do, giwa dang, gambar diwa, nidun zingu, nzumu para, na jeba dang, gangzi dangwa, hiwa piwa, so, ngungo gantu shigu, kini sakur nipi, nikra, da kya nyambu shiji, gamba juna, yabu yu. Yini, chaga jiwa mangaba shigu, kini sakur, Gambar pobi, nipa gidu da shina, tanju chagi mandangwara, gambara, mare chakin junwar shila, gambar gyu gubi, celaya, zhuwi, nienka kimbo yu. Neto do, gini sakwe nipara, chazin nijur shungci, gambar gyu gubar tobi, nienka gikin zhuwa yin. Dewi gini sakwe nipi, chaga ngakya la, cunzin shiba da nyando, chaga jiwa ngamin layang, hendo sakwe. Ya xiu xiong na, ni bi cha xie da, cha ci la, cun zi gang li xie yin du, du to du, gang bi pa ca la, mi su da jie xie ba dang, ga di pa ca ren bi ni zi xiong na, du to du, min ju xie gu. Nga ni, nian jun qi a di sung xin du, ga kin bu yin, nan jun du gang ba la da jie xie ji ru, gong gu ba dang, gang ba zang zha ya bu xie ba, du to du, si mo zha wa, gang jian du mun zhu wa, gang jian du si lam dang, Dwi lan mu gwen ba, lan po nan jun du gi wa da, zho wa, xe ro du son ni gu xue gang chan xe gu ba di yin.
1: Zhe ju lan bu mao na yang.
2: De nyan zhe ju sa wa yin.
1: Zhe ju nga zhu yung lan tu kwe re nyung zi xe li gwa di mu dong wa dang, kwe re jen jen lo lan mu dong wa, cho ra do ni kwe re mu dong wa, kwe re gong ge
2: 参门也往记下去

0: yamana ranso shule ni go le te ni ata wa ma cho na go ka to la me ko ga ra ba go kona na be do te chi ma go lo lan dra ba mi sa ne lo nyu ter zo shen yo ba ka te na lo mbo ni po shu ba so re se zi te bo ran ga to so ta be ten zi ne te ne jer bo ta je se yo m la so ba tam ji de je se la ngo ju me be tu ta de je se te ne ngar cha cha bo ju je la shen yo ba ka te na
1: kong gi ling ro u den chi da gu pi ton bi na du zi na nga pa ta da ka pen po ni ma we ze ni zhenzai chapu tukpa tang. Duongzi jie ra zhi dakar pionpu mo tuanpa nisi tangwa mazi, zhime jang che zi zui pi ce. Dalong pionpu chakpa weze jie bongro se de ranga de zhu ta zib song se kwa tiki yu. Se chenpan top tang, se sa top chi lenga chukpar simbi kwa ti li chi ji min sa yong.

0: pensin je samsui ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan xue da guo du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian zhi li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li chen
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xi nang yue ba xue

zong ran zu long zhi ki zha dang ni nian zhi ki nian ki tuan ya ka rsi na zha da ran zu long zhi nian bai yin na ya cha xia bai na bu na tian zu sui xia bai yin ta zi ki gong zhi nga tin zhi zin lo yu su long zhi ta da tie dong tang nga ran zu gyo dong ti xin ka rsi na tin zhi ki kia bai yu rwa zha da bai na nga ran zu sar bai ba tin zhi qi lo ba qing an long zhi na nga ra ani sangya nama zo tata nga chela mada zana le yu si tiri nga di ila sati ya di du si karir zina nidu digi du shung lam ndre dingir si mima soya gita dindir zisha kumshi dindir zisha namba dindir zisha mima dirin sangka yungbu dindir du hito ala nga ka karir zina chela mada zila chik chik sanju ki ani zanri chik chik yi si xe an dindir chik yi di chik karir zina yungdo dindir du kwa zina nga zui ki lung zing ki dati nyamba zang ki karir zina tata namse kuzi xe xa shunglam dine dito nima nga dinde chingi dada dinde reisha shunglam yin zui namse ya hu pina rilik chikali dhugu yuwe rilik ni xe tu rilik dhachu ane nga ma yin na nga zu khari zina sanju gu nga yin imbe yin takin kien tenda laga nga yin sun nga zui ki sanju gu dhachu chi ya ki ta khari zigo re jigiwa marbe ki di na la khari zina midi pa ge dang che jen ane jigi ge me sa chik jigi lakwe dha me ba ta shenda ki dha me ba tinda zin tata yin me da nga tata nam zhi nang dhu yu nga rili nang na yu nga mo zhe nang na yu nga chi nye zhi na yu ane dha di tata di khari sa yu ngu yu ki dha di lu ya di nga zhu ki tang xin xe wu chi ku ti yu yu na sa yu ngu yu na khari zina di nang na khari yu ba ha ku yu ya rizina bin na mo nya chok bi ki ti nian ki tuwa ni chun dan xe yu tu dha yi tuwa ni kuk tsuyang go rizina zina ane gong zhu miyo mugi mugi la xin xe ta nga ma yin na di dhu yu bi na 这个压一年的左一年的浪一年的是吧大一年的那时候没有问题那几笔打打也能往那几个停车给也是想给打打停车的他的人上就是这些那他的地面面上说是的有时候你看说农村那里苦通个嘛是吧你那苦个是吧苦就赢不赢呢他就是那哦投入给他也能往那几个看着是的给俺现在是吧也用的吧给没这个给现在 ku shinga mudi turu ke mugi yaa rite ina yanyin ki shonglan kwa mota yandu mandu chingi riba tana kari zina lumba kashi ali yinbi na namdu bubdaan ti diba yueba dinda riba bina shiga zigi kari zina danyi chigi habi jitan se chigi di yanyin diba kondi shinga mu nyan chagi duwa namdu puru namdu pub chigi duwa kondi gaya di koyu

0: 토브리 당 젠즈
1: 비리탕 냠레
2: 지리탕 공피
3: 점링기 티링 카상
0: 점링기 티링 카상
4: Sengilinge kungkamsa, siyamla nzam lingi tiring khasan shibi lezen shuguyi, ting di lezen gi nang tun zo ni.
3: Gap sumchu so nipi Beijing gi ji betip nguyman tun cu Beijing to nirwe gor ta.
4: Zhongga nambi ting rib jing gi nzam lila pege dondan saba kodun che yu jibi goro.
3: Zhongga pege gi kola shibi locho gi kabla kogab saba du xin yu be goro.
4: Gap tambi zhongga ta mati lopsu ta ringne nyamle beri cung tu cu bi goro.
3: Jermenki zhongkui chomzhar yi qi qianpo qi gu yu bie guo re.
4: Xiebei beri ta, pianzui jie xie ren zin yu ru xiong nu gyum ni. Zhongku ta FHE gi sui yun za zhu gyun tu yung top qi gu xie bie guo re so yin.
3: Xiam le ting di li cheng ki nang tun xip zhe nam si yin shuo.
4: Gop sum ju so ni bi bi jing gi ji bi lip dun cu ti, ji si jub dun ni bi jing gi gup chue zo di ni su ngu cu yu ba ta. Gom di bi lip dun cu gi. Bedebla dine beri ta geja shuri chi bata, nyamle nyamye tuba chi gui shi ba jidun zora chi yu jin. Jemgangi gya yun la mi ngui zhu chi chu yu ba ma si, genan tu bi jun chi bata, chi ye du bi jun chi ba, cha do du bi jun chi ba so jemgui min zhu wara ye yu bata. Arab nyamze sobyun gigab ne gun jun gigab zo yun gen kuru yun. Gigab dan sa gui ka geja kenyi ne pi bi jemdu na shu gen gi congba che don dungi la zam gi yu ngun su bedeb jik chin shu zeng ni jemdu che yu. Ursu da Farensi, Jarme, Itali so gigab nishu la zam gi gigab gin jemgui zu bata geji bi jun li gung che che sum ju jemdu na shu yu ba shi. Cha do du bi jun che bin jemgui tu cha do zum ri ta cha do ri zi. Tishin, zersun guri jikdu to jemdun chenne, nabasabi rikzegi kongbin jumzhe ngunbara chentu.
3: Heishan ki zungli shunba, alai kishi chi yi, nyeshe kong sargubi chitun jiri tanglin chigab. Zhongku nabai tingrib jen ki, zhongku bianjo pege gi ngu car duba chunba basi, zemlin le pege gi nabasabi shik tiwe kodun chedi, tingrib jen ngungur chiba rengi gi keju. Lue dong gyu rin tu tu qi gu tun mi ba cun yu ji din yu. Nye dong gami nishu zi zhu lo ni, Zhongku ta hei shan war, qin zhi ki zhi wa zu ni, lo nishu kor wei lo xik shi. A lai ki shi chi yi, lo nishu yi rin, kong ki, ge kem ni bu mi ma war, nian xin sab tu zhu wei za zhu le bang bu che ba ma si. Zhongku long dong zha ka xie rin ki su gyun ki nang tun ta, ting rib jin ki pi rim ni, nyam zhi tam sab che di. Xib che tun nye tan, ti xin po gi pi ge le, qiar gui xib ca che ba ya, yong cu sim chun xi din yu. A lai ki shi chi yi, hei shan tan zhongku long nishu ngun le kong pa tang bu bu ba ni. Pian cun ki dan wan le zi gu qi bi meng xi ding zu bu xi shi. Ta jia chuo ni bu nyam le ti, ngun ngun jin jin ki meng xi zu zhun ta, cen ri ta rin ne bi ri gi san ba zhi zu yu ji din yu. A lai ki shi chi yi, gu ji lam ji ki chuo gu le ce tu ding jo na wa ta. Gu ji lam ji nyam zhun na shu bu gu, hei shan ni kuo le shi bu pian cun ji tu gi nyam le chao e, nan zi yu bi ngun zi na yu bu shi. I like his tea ye. Don't quit me, she key, Leonzi tune top to your goody don't go see, don't but tea. He shank and winning juna, call a ship be picky true, so ne, that can see me tea bar. Jangwung an, tea way dealing ta, tea way zidu den be, the millennium juna should be cook up chung wa tune yu jita. Quanky, get it to bubble, ye then may be jang sink key, king be, ming a. Don't quit, true go rip tan, she but don't but tea ne. Dāk dā tūgī pēchō tān tūn yu bē, zēm līn lē dīn līn gī dūpshū tān tōn yōm gī chūsī kūtūn chē bā tā. Hē shān tān zhōng chō nī bē nyam lē nī, nyam lē nī kī dūsī tī rī gī ngū chī xī rī jī sōm shī. Kōn kī, tū mōng kī mī yu dī, māng chō lē xī dī tān tār gē zhū nā. Sā khām gī pā tā tān gē kāp chī zhōng kī kē bā rā cāng mā, nyam lē gī gō gīn tū gūr tā mī bā tūng wā gī tō nē rā zhū chūng yu jī tā. Kong ki, kwa li shibiu shibia chui gu mi su gan ni duen nan di. Mi chui rin ni bi ri tan pin cun sam si che gu ni. Ge kub tan ge kub war, nyam le chi bi la su da bu shik yin bi. Nan san bi nying tun ti ri mi na. Nyam le le gundi dung tab che wei ngun zi na yu bi. Jung gu le gyan da chi kub. A lai kis chi yi. Ge kub ni bi jang do nu gu ta mi tab rin nu. Cheng si jen ki

ngada mijel sa chong nan la ga nya chong chu la ga du bu chung chong

0: Lochang chobo chobo yada, tango la nga ka nga di mija sibi nang silin chen no la, chobo chong chobo yada la, zhwa nyi, da li yin, zhwa di nyan zhi rukwa. Ligwa gang se da chungo ka lo ju to ka ting dangpo ka nga zi nga zi di chen yin ba to. Rung jir, zhongyang mo mang si zhong si dun si chen kong ka lo ka du la, da nga ba ka cei jay nyin da, chen gui ka nga zi di chen yin ba den kia wa zi sibi. Ligordanada, Jungo Roju Toka, Ting Dampuka, Naji, Naju to Chimbato, Runzer, Jungyang Mama, Sijun, Sidun Shicha Kunga, Silo Jitungaja, the Sigulo, Dangabaga, Tijeni, Chunguka, Naju to Chintimba, Dinkasilashi.
1: Nada, Mijel. Chong na laga nya chong chu laga chu bu chong chong

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie yin yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

Chobanaba demo oyi ngachnyam de luji janjo kho nimu da danni tuito de bojo longchin nichi li kho kangge longchin ja ti dong ri za lin chi royan ji xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi nan de lin chi zou xiong xin ki ren qi yin de ren ge lin chi no zan ko ren nian xi ba de xin ba bu re ge xi bi lin chi da ron longchin ka ba song yan xi bi na zi lin chi ka song zhe de xi yo bi zhou bo zo ga bo yong wa xiu

Yang zhuo ban ba, gong le ni bi lu ji ni mo de ni na zang ko re nian li, yi ba no ba san zhe da yi ma a su gun ji li bi lu ji qian nan xi ba da, yi ba no ba san zhe da yi ma me na ga yi li bi lu ji nan wa da mi xi ba de ni ji. Zhuo bo zo lu ji de ni la ga bo xiao na, a zi lin zi jia ka ba an zha zhuo ji jie ge ngang de jian ni ri go xie qiao le ji. Ya zhuo ban ba, da xian lan nan ju yin sen ba bu ri go xi bi lu ji de long chun ka ba song yang xi bi nan zi lin zi zha zhe xi yo bi. Zhuo bo zo ga bo zhuo bo yong wei zhe wa yo. Da da ren ge xin ba bu zhe guo xi bi lin xin nong la xin ba bo la ba ding zi de ni ga qu zhong. Da zhong jia yang ba di bo qiong. Luo zan no bo su jie zhe guo xi bi li ji zha zhe xi yo bi. Qian na ba ga zui lin xin na xiao ba ge si xi jin yin. Zhuo bo nan ba. Da ga zong he la la sa jiang zu de kuo yo bi xin ba bo la ba ding zi jie xin zhu tan ji le po yu li ji ren zhe xi ba de jin ni de. La ba ding zi ge li ji de Sinchu Tanchi Lapo Ni, Lidong Chama Lidra Yungi Chahimandu Shaji Yin Si Hye Xiong.

Chobo dawa jia yin ni mo tanda tong di xia jia le ji de che la pe ni mun de de nga zi lin zi na xiao ni sin zu tan ji la le ji ni mo tanda mo su tong ru ji zo ji yin.

Chubu namba, linzi jinjoto chubu chola, jiba, jimi, dinzi gdongwi loji de pwini. Chi namba, nga zi kanki longchin jia, royan ji xinkan linzi la gabu nawa yaxi zojido. Nida tosan chubu yongwi, mendu xa jiyin.

0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zhenggu.
1: Detang guna seishue ji banglang ma noa xi gu. Seishue ji langdur ma hina nga chui ling qin xun tang.
2: Senga nang ba zuo. Tata jie jie xin yi ba na, bie zhong long zhen yin zhe lia gong kong ke long zhen jie lia tong lang tian xie ba lia zhen dia ri. Xiang la li ye xie xin ni, ma tian ni nga zuo ling qin xin ru.

ngana male longji dogu ba sa na xioba male longji chitong tian ba tong ngo dong xin bie tong zhe tian zhe bi male longji tu che ga ma jia zang dang zin zhe ne zha wan de sang ya po zhe gu jie ne ngo dong per gu xioba yar longji ngo dong la pe nian tong na no rai tong wa tong chuo suo wa zha xiong wa jie ba la sheng qiong tou ba ge ge

조남초 ngalasi rita ditanka hiji gordi sinru. Cawa kiwi gasu kini sakui niban nam silan juenbar gawi kambin zimu na shila ngaybara do dang cema tabula to labu yu. Yenata dung du janki mudi shepa la sa zhu lambada de jini ma sun jungi ninka kiwi de na kini sakui ni kambar puwi juchin hiyinbi de getra ngungo shi guta ga hijin geni cha ga nga kira chenzi gali shi gu kini sakui ni kambar puwa ngungo shi na kini sakui ni ba nanji ngi bar hi gu ba na mimpi nga yin cha ga nga kya li bar chenzi shi ju di yin du to to cha ga nga ki dan che yan ni san to rung gu ba dang du da du su ya sha la ta che shi di mi ji tin chu ge gu mi la da gu yin tama gyö kanto shi di, tama ti na chaza kundi gambi ma rewa ang, xie si pa tang. Nini, gambara, mi xion ti.

zhen yi ju do cha che nong dong ka la guwa lin xe ba xe gu ba ta xe do lo ya nam ju ni nong du dan zhe yi wang du bo pin su de lo yong la zhong zhi ya mo ma che cha du go ho nong ngu gi pa ma yo ga nyong yo de la da lo yong ti la ya ji yong ga sa na da pa ma yo ga yin chi mi ni cha yi ya le ma chi da ro nyong yo la gu nong yi nyong lo lo gu si ro yi nyong yo la san cha yi de pa chi zhu du yi wa na nyong yo la lo yong ti la ya ji wang le king ga Tadanei ndi ngogi ka nyoo ga loyong tila sanu hii chamu maje donroi ka hinga

0: gebo da na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni shi li nong le chang chang jing zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: wo ri ri mo zha nong ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore gemo zoji de la jupsingo mo tsuma ge ge gemo ta tong nyo se ge ju lang ka de mas de jina no yen da la yang se chao de ho yo ba zo zo ji ta mo nyong zo sang de ta nga mo ta tong to ma da ta te le gemo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: je je ta nga he gen ge ge chang bu de ji ci yin zo ti mo ni na sang zo re
1: ore je je
0: xie bin zhen zhe kou you gu yang bu dang
2: kou you la ba zu qin bu mei you wei qi cheng mi xie ju lang kou la ma zhe you na ya bu you
3: zhu bu na ba zu suo ya la qin de ne ding de qi ge da qi wei nian de chu ba qi de suo ya la qin de ji dong wei ne ji quan yong ding de bu jie jun ji bu mo mong bu na wei su dang yin jie ju de jue ye la ba de So yala tsindub jitong wii, le yong ji ji zai li, dui mre ji, yue gam si lou tang, nian tuan si gu su gong mong zhe wii, ji wu gun ji nga ju ji mi du dar ji yue. Ma zhe tang zang zhe te wii le ji di da na, du re pong jo ji ru dong tu yue la, ding du ka wii jong ji gen dar yun san ji dong ling yong si la wa si de jo yue. Xiang la sin zhu leng ji na, so yala tsindub jitong wii, nian jib ding bie le ji xie, to lu lu ngong sin ru.

Dugo ma shasilo ya Ngogulen kararawa nande rigo ngorawa nande dosadala Tamsambi zoshi gushoshi uya Ya yabshinshi pongrong tsala Ako kyu shashima yewa potudana Tumesi serba neselema ya Sidele kinga udidana Agopon chotomando pulada hyo Namundo chotondro visho ya Tamar yang jadi bo chotong bori Go lunzum chokrum o shigiri Nandok potongra abe chotongri ya La xia xiong zhi mo bo xie ji ri Go tong dak pong zha bi bo cho tong zhi Ba zi zhu zhi ma xie ji ri ya Ten ne bo leng gi por gu da de E go san ta zi nang ta ma jiang bo le E ta san ni la ni ka ru ju ya Ta cha u leng gi bo li ma da ne E go lo ni gu rong la ne xia go bo se Tanyurong sha na pu zonte ya Olen bi tu la bo pabda se Gongo si bo anru bo tong bebe te Tusu bi tu la pabda se ya Tanyurong sha lo bo hip shu te O andu bi tu la bo pabda se Dume hyo la mo ya lan jo ya Makcha mundu shi bo ke sha da te Go ya chi pong rong tsa bo ki gi da shi Le kong na na be ti la hyo ya Mago lo la len kyo me hi hi ba tang nyam ta Un shok zo be ki tu la Ya me an bo tan te ser ba ti ki hi ni ma ba la Ya ri da me shen pong bo cho tong ki Tum me ngak sa be gi Por gu du tor jak sa be gi Por gu tan ka se gu be gi Por gu o ngak se ban tu ki gi Por gu tu dan ba to be gi Por gu yen ba hem en ge me tang man ra Re go bi tu chik yu ba na Me chu la me re su la re a Mu po tong gi ji ju ri Tong po che gi dara ri Nyo ke san shen chok shi Hem en ge me tang man ra le po chika sombi gi chotong gyalbo der rwa sangli bombo tang tamruk titi dapo tang chechun shen gong la humu ta hata hu lengi limang bumbo kashi na nyugu rongi sala yabi gi tu la shashu shava sambo serba bong cho lu chu la re go bi gi tamshin yu ba na ta ka bi sang mi ba tabir la bi shong so gundu gi tsang mi ha ha sen na ha ha rilong chang da tabir jab ne didu tarong bombo chotong te ngodong ma shishir gi ngantoy ni ne yi di gi chela su na diwa ma to sha ma jong Kaisan nolbe dhadhar sisi ti me rindar di lama rumbo che te Tuhu rinche se ti ki ganto la ga jing ne zik chiba ma zi Cha yon tu ka la hop ye to na ya andri yung le ki jalo na Nga halen kaisa ki dra la se ju me da Dra re re tu na re re da ho Jangu ki yu la se ju me da Thang re re chi na re re Oh shi shi do sa den ye me da Nge sha na ki li ma da ho Du me shong lo la kya go da ho Lo nyu gu rong ki sha na bu zon Ta pe bi tu la sab da zo da Lo nyu gu rong ki sha chul Aha du bi tu la sab da zo da Lo nyu rong yo ki sa sha la Jer bo cha na ten bo ta Olan du bi tu la sab

rongi sa sha la ko ngi ye bo me gi ma re ti ya ma jor na bi ko tu ri le che pon mai

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da xi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zi. Fu wa

Chobanaba demo oyi ngatsunyam de luji janjo ko nimu da danni tuito de bojo lungchi nichi li kong kangge lungchi ja ti dong ri za lin chi royan ji xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi nan de lin chi zo xiong xin ki ren qi yi de ren ge lin chi no zan ko ren yan xi ba de sen ba bu re ko xi bi lin chi da rong lungchi cover song yan xi bi na zi lin chi ka song zhe de xi yo bi zhuo bu zo ga bo yong wa xiao

Chobananpa, tada chie jia zin ji bi lin cin da na. Bojong longcheng nyin chi li kong, kange longcheng jia, te dong ri za lin cin, royang ji xin kan xiba de ri, ngana lin cin zong xiong xin ki rin cin yin. Ka si chie jia pa ma pen chi do chobo chomo la li xi ri go xin ni mendu zangbo pa sa na do, rung ka nyin do bi li xi yo na, ka pa an zhang li go ji ge jie, chow ji jie ge ngang ngang du jie ni ri go xie cho le ri. Lin cin da za da wi nying gong ka cho zo ni da xie ka ni, cho zo xie pa te dong xie jie yo ba dang, nian da jie gu mo cho zo jie dang xie ka ni, cho zo ju ni ba jia dong xie jie yo, cho bo so du to de nian jie ga si xie jie yin. Xian la man tu de sen pa bu ri go xie pe li xie dong jie yin. Qiang dong ni yin bi sen pa bu jian yang pa di jie li xie jin cha xie pa di ri go xie ni, qiang do ba xiu zong le yo bi sen mu wang mu do, da rong la sa le yo bi cho bo dong zhe do, qun pi, ni ma do ji, ci ling ji la po ni, kuo nan ba lu di sen xie yu wi men du xie jie yin si, da yi di nian de jie nian go.

Chobunamba, Tasu nga zunye bi loji jincha shibate, chandoni yinbi senpa bongjanyang badinja, kongka simudu chobola plishinga. Ta xiang la lasa gamakong sarni yinbi senpa bo bo chongki, rego shibi loji lasi bomo shibate jinyindu. Kongka loji te, pama punchi do lasa banashola lega xie yinbi liru choma do, tarong lasa lalata yobi cixi dang kongka liru choma lapani, xawa lanzhou dang, nye da tosan zhubong yongwi, mundu shijin yin sishin ga, da yi de nye da jinyin go.

Chobo nanba, xiang la zhomo zhaba jia rego xibi lo ji de dong ji yin. Lo ji de kong ka payo rewo qi zong sang ka xiang liyo bi pa ma zui bi yom bong ji co ma la pon ni, ka so si tan ta xiang wa lan zhou yong wi mendo xie ji yin si, ta yi di nyan da ji nyin go.

Chobo dawa jia yin ni mo tanda tong di xian jia le ji de che la pen ni men de de nga zi lin chen na xiao ni sin ru tan ji la le ji ni mo tanda mo su tong ru ji zo ji yin.

Chobo namba, linzi jinjo do chobo cho la yi ba jimi dinzi gdong wi lo yi de pyo ni. Chi namba, nga zui kanki longchin jia roya ji xin kan linzi la gabo na wa ya xio zo ju do. Nye da to san chobo yon wi mendu xia ji yin.

0: Dengen naba zo, nye yun siwe rayon sibe lenzen nao, jada nalang sibe, nyen ti jun tu choyong de, long ti dugot de jesu siba de tongji yinbe, senong yu ba si. Sengen naba lenzen gome nao, kange long ti dugot jada nalang sibe lewa joje tongwa yin. Dengen zo, ngunpi patsap chanpi zhong ke, cesu jabje, zun tu chunpi, nyeba lozong la chong chongpi, lozong ki ngunpi miyo chani, dingjor ji che de, nanyi choma kinglong yi kote go yu. Derenge lenzen nao, long ti dugot de lewa jiga de tongji yin. Dina zo, bomo fa yi yi, mishu la rupa xa ji, ka zon ki chuma xa ju ki longpa tang zha. Ka zon la, mishu luwa ji kunzi mienpa zo gubi rewa tunbi kwa tiri. Xa la longti du gwa di lewa jiga di sin ru.
1: Nga chan thama peri bomo tila mudu. Mi chikiri. Mi pu le mi te zo, sa xe do xe xe ne. Ko zo ni topa nyo ne, pi zo hanto xe jubi.
2: Chu.
1: Tu gu khomo ra ri, nye che li se. Si mo da tu su na, jaren zi mo tong. Chu zan u tong cha bi.
2: Chu ka da pi zo.
1: Asami,你阿爸就阿杜你妈的,亲阿杜叔,跟舅姐,阿小荣子,你阿些班的哩,你妈妈一早来一,给大荣阿杜呢。Asami,Asami,Asami,Asami,起来一天。阿姑。
2: 무슬레가
3: 아사미, 다 죄망아, 조마롱, 니 죄 돈지 레마티, 니 논주 밀레신.
1: 무슬로, 쟤가 돈아 쯤으셰, 쟤가 춘두로 인지대 캘리셰나 쯤으셰.

0: 화이 다 제론드나 만두 제론 아크도 냠보 윤래 만조나 가사리
1: 어고 나이네 핀돌레메 냥아루 그 아망마테 니 마주
0: 추 아만드나 메레이나 메히
1: 모카나 예나 옌옌고 마실레이
0: 어 소니 무슈로 코츠 찬돈 조사리 요메나 추 아마 찬도 예나 메히 nga chu nyon to chando ama nyu san ro re
1: pala chinga le yon pon den da shi den chi
0: chinga yo mo hi la thon chu mo zo ta
1: ni se no le che yo mo hi man ra ta che ke yo po hi jian na ko ra ge chang de cho le yo sa re
0: Sonyi, che chando ama nyu san zhonde eye.
1: Che nyangde ye du, ngan zhonde le ye.
0: Chu ake, ngwa ji eri.
1: Kone chigi ma re, nga cho pen zho na cho.
0: Re.
2: Nienda. Shibu le ti a.
3: Aya, tanda.
2: Ay. Che, no la chite do. Anita, so. So. So ne.
4: ཁྱི
2: ཉེ མ གི ག ཟོང གི ཏོ ཧུ ལ དེ ནེ རང གོ ངུ ཟོང ཤེན རེ ཨོན ཆ ཚོང ཚོ གི སང ད ར ས མ རི ཡ ཉེ མ རང གོ ངུ ཟོང ཤེན རེ ད བེ ཨོན ཆ མུ ཤུ ལོ ལ ཏེ ཚ རི ཡ ཁོ ཚེ སོང ཉི ནེ ཆང དོ ལན ཏོ རི
4: ཁོ ཚེ སོང ཉི ཆོང དོན ཏོ ད དེ ན ཅེ ཚོང ལེ ཐེ ལ ལེ ག ཆེན བ ཅེ དུ ཐོ ཅེ མ རི ལེ ག ཡེན ད དུ ན ག རི ཡ
2: chiji nga chasi le song ai
4: o amdwa shi lo den he shi rong rong ge kwa ne ge ria che rong ge che she ge hi on di nga nyo sa ho

0: lasa bara ganke ya te te tin ya te pomo to jot ko yo
1: yo na ge ago chugi so ro ro ga
2: jeng ge mo so ro ro
1: te che mo bo an ju chugi sa wa le chula ye ma le
0: shoma shoma ro te har pa mo hi jeng na shi ro ma te ngro ta sa ya le re re ni jeng de cho cho
2: ko te ma zo me pomo zo ji te ra ta mo go na ki mo so kre re te sa ma mo bo ni yo san tul ma
3: re re kar chula le chula ye sa ja
0: chola zo chor ko ta te ngot lo chu ji tin tomo dol ro tri tri ngo che ka chi si e gro
2: re ngo ma re cho zo ji re ji ringa ki ta ma ro ni ro bo re tre lo chu ji te tomo re ko ya re te te sa ma de sa tu zo che sa te sa nda ol re te sa ma ta de chola ni ko ro chola ma le
3: re re ta ko zo ji te re sa zo zum bo de re ndra ta chola ya chi